0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: Why would that be unconstitutional?
2: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
0: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
0: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Bilyonario News Channel.
3: Nagbabalik po kami sa pagbabalanse dito po sa memo. Inilabas na ng Korte Suprema po ang kanilang mga komento sa hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa laban sa posibleng ICC arrest. Is that even correct? Di ba arrest muna ng NBI? Pero arrest warrant from the
4: arrest
3: ICC.
4: Warrant from ICC.
3: Oo, ang huhuli sa kanya, PNP or NBI.
4: PNP,
3: ayun. The Supreme Court en banc says, kailangan pang busisiin ang konstitusyon para pigilan ng gobyerno ang mga maseselang kaso, lalong-lalo na't may posibilidad na marami. Ang tanong, may bisa pa ba ang ICC sa Pilipinas? Yun ang parang pinaka...
5: Issue.
3: Hindi ba? But if the... In my mind, sa lahat ng taong nanonood o nakikinig sa atin, nandoon na si Pangulong Duterte at nagdesisyon na yung mga justice doon na they have jurisdiction over the former president.
5: Kaya kung ano man magiging desisyon dito sa main issue, talagang malaki ang implication.
3: Anong ibig sabihin nun? Pababalikin dito si Pangulong Duterte kung magdesisyon ng Korte Suprema na walang jurisdiction ng ICC. So, kasama natin para himayin ang mga komento ng mga Supreme Court Justice. Associate Dean of the UP College of Law, Attorney Paolo Tamase. Hello sir, good morning po.
6: Magandang umaga po.
3: At ang isa sa mga legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Ferdinand Topacio. Tama po ba?
7: Ay, opo, tama po. Ayon. Ma'am Corina, Sir Willard, good morning,
8: morning
7: po.
8: Sir.
7: Always a pleasure to be here.
3: Yes, okay. So, eto na nga po, lumabas na po yung mga opinion ng lahat ng mga Supreme Court Justice. Nakita kung sino-sino ang bumoto para sa pagtanggi sa TRO at sa mga nagsasabi naman na may bisa dapat yung TRO. Okay.
5: At ano ang magiging basa nila doon sa, lalo na lumabas na yung mga opinion, maintindihan natin yung reasoning ng mga pumabor at kumontra at yung tingin nilang magiging implication doon sa pagdedesisyon nila sa main issue. Ito ba ay clue na o indikasyon ng kanilang pagkiling?
3: Okay. So, para bigyan lang po tayo ng siguro, I won't even attempt. I made my own notes. Pero dito na lang po tayo sa nakakaalam talaga. Dean, for the court ruling, what is the summary? Ano po yung pinakamaikling pananalita para ipaliwanag kung bakit hindi po kinatigan ang TRO?
6: So, base po doon sa resolution ng korte, no, very narrow po kasi yung inilabas nila na denial ng TRO. So, mayroon pong apat na requirements ang isang TRO sa ating batas. Una po ay yung clear legal right, na malinaw na karapatan na tinatamasa ng individual na nag-a-apply for the TRO. Pangalawa ay material invasion. Mayroon po talagang paglabag doon sa karapatan na iyon. Pangatlo ay clear urgency and an due to an irreparable injury. So mayroon pong pagmamadali na kinakailangan upang maiwasan yung isang damage doon sa partido na hindi na pwedeng ma-correct or maibayaran. At yung last po ay no plain speedy and adequate remedy. So para simplihan lamang po, no, yung dalawa pong essence nung pag-deny po ng TRO ay una, ayon sa Korte Suprema, hindi pa ho malinaw yung karapatan. Precisely dahil yung kaso po na main na inihain po ni Senator Bato ay pending pa ho. So yung mga issue ukol doon sa jurisdiction ng ICC, yung application ng RA 9851, sa saligang batas natin, kung may requirement ba na dumaan muna ito sa lokal na proseso,

0: hindi pa ho dinig desisyon na ng korte yan at this point. At dahil hindi pa ho niya na didesisyonan, hindi pa ho raw malinaw yung karapatan ni Senator Bato. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa po ay yung lack po ng urgency at material invasion. At ayon po sa korte, no, tinignan nila yung fact na si Senator Bato na sa protective custody ng Senado noong hinihain ninyong manifestation. Bumalik din sila doon sa statements ni Pangulong Marcos na wala naman po raw utos upang arestuhin na si Senator Bato. So at yung kakawalan po ng facts, no, na pwede nilang pagbasihan ng kanilang paggranta isang TRO. So napaka-narrow po ng ruling na iyon, hindi pa ho dinedesisyon na ng korte yung main issues na nabanggit ko. Ngunit dahil hindi po ganoon kalinaw yung karapatan ni Senator Bato ayon sa korte, ay hindi muna nila ginrant yung application niya para sa TRO.
1: Okay. Naku, parang binasa niya itong desisyon, ano? Memorize ni Dean.
2: Napasanay na si Dean dyan.
1: Oo nga. Naisa-isa talaga niya. So, Attorney Topacio, you agree that his rights are not clear?
3: Well, unang-una po, I would like to commend Dean Paulo. Napakaganda po nung kanyang analysis talaga. And I couldn't have said it better. Mm-hmm. Pero sa akin po, while I am fettered, ako po ay limitado sapagkat meron pa po yung motion for reconsideration at yung main case po ay nakabinbin pa, hindi ko pwedeng i-discuss po yung merits o yung details sapagkat sub judice po tayo niyan.
1: Mm-hmm.
3: Suffice it to state na, at tama naman po yung analysis ni Dean Paulo, pero para sa akin po, na-mislead nung ang korte, unang-una nung sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang standing order para arestuhin si Senator De La Rosa. Ang problema po sa ating presidente, hindi yata siya sinusunod ng mga subordinates niya, meaning the NBI and the DOJ. And DOJ is supposed to be the alter ego of the president. Pero ngayon, inutos ang pag-aaresto. So that destroys the lack of urgency. Sapagkat noon, tama nga naman, noong dinisisyonan po yung prayer for TRO or status quo order, sinabi malinaw ng ating Pangulo. Wala siyang order. Ngunit dapat po ginalang naman ng mga subordinates niya na may pending case pa at hindi naman dapat ipinag-utos. Kaya sa MR po namin, i-allege namin niya na ngayon, kung noon man ay wala, maaring ngayon ay meron na sapagkat in order na ng manhunt, etc., etc. Ang dami
1: nang
3: sinabi.
1: Actually, nabubuluhan na po ako.
3: Ako rin po eh, actually.
2: Meron ba o wala?
1: Meron ba o wala? Preno ba o hindi?
2: Pero po, Attorney Ferdy, tingin niyo itong kawalan ng TRO, pinipigilan ba ang mga law enforcers na ipatupad ang arrest warrant?
3: Para sa akin po, ang makapag implement lang fully ng arrest warrant ay kung sasabihin na pwedeng ang warrant ng ICC ay implement directly dito sa Pilipinas without bypassing the local courts in violation of the due process clause and the inviolability ng person places, houses and effects against unreasonable searches and seizures na nasa konstitusyon, yun po ang pwedeng maging ruling at yan po ay kailangang hintayin yung main case. In the meantime, a becoming modesty and the appropriate respect should be accorded by the executive to the judiciary while the case is still pending.
1: So, ito po ba ang parang pinakabuod noong dissenting opinion? Nabasa na po ninyo yung sa Supreme Court decision?
3: Opo.
1: Yes.
3: Ang para sa akin po, ang bottom line ng mga dissenting opinion ay aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ibig sabihin, kung maaaresto si Senator De La Rosa at tulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, ay biglaan na lang, without affording him any judicial recourse, ay dadalhin sa Hague, magiging moot and academic na po. So, para sa kanila, the court should rather err on the side of individual liberties and the protection of the Bill of Rights.
1: Kasi nakasulat dito, oh Willard, pangalawa sa kanilang pag-enumerate sa dissenting opinion, Section 17 of Republic Act 9851 is unconstitutional. You agree?
3: Para sa akin po, kung magkakaroon ng surrender without going through the judicial process, ay unconstitutional po talaga yan. Sapagkat para sa akin po, isa lang po dapat ang tandaan ng kahit sinong Pilipino. Nakalagay po sa Sections 1 and 2 of Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process, and no warrant of arrest should issue except upon an order of a judge after personally determining probable cause and after examining the complainant and the witnesses he may produce. At ang korte po, yung judge na sinasabi po sa Bill of Rights, is none other than a judge of a court in the Philippines sapagkat nakalagay sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution referring to the judiciary. Judicial power is exercised by the Supreme Court and such lower courts as the law may create. Yan lamang sinasabing judge, a judge sa Pilipinas, no other judge, no other court.
1: Dean Paulo, saan po kaya sa inyong pag-aanalisa nang gagaling yung kalituhan tungkol sa aarestuhin na ba o hindi pa?
0: Una po, yung kalituhan po nanggagaling din siya doon sa hindi naman po ganun kadali itong kaso na ito. At hindi ko sinasabi na wala pong batas na nag-a-apply, but more of, nag-i-interact po kasi yung dalawang mahalagang sistema. May international system ka po on criminal justice, mayroon din namang domestic principles natin. So agree ako kay Attorney Ferdy na mayroon talagang provisions Article 3, Section 2 na nagsasabi na walang warrant na pwedeng mag-issue except through a judge, no? So, and I think ang nagkakatalo po ay kung yung huwes po ba na iyon necessarily means a Philippine judge or a domestic judge. I think kung titignan natin yung mga komento, yung opinions ng mga mahistrado kagabi, yung isa pong sagot dyan na potentially ay galing doon sa concurring opinion ni Justice Singh. According po kay Justice Singh, kailangan tignan po yung Article 3, Section 2, yung warrant requirement, sa mas malaking konteksto noong international criminal court system. At ayon po sa kanya, yung dahil naman dito ang yung proseso ng pag-i-issue ng isang warrant sa ICC ay dumaan din sa maraming proseso, hindi po pakay ng Article 3, Section 2 na i-frustrate yung warrant na iyon by giving a second chance doon sa Philippine courts natin na essentially overrule yung international court system. So, yun po yung isang argumento para roon. Yung sinasabi po yung Attorney Ferdy naman ay argumento para doon sa side na nagsasabi na kailangan po talaga doon ang domestic warrant. Kasi noong 1987, nung ginawa yung saligang batas, ay wala naman pong international court system. So, it necessarily refers to a Philippine judge. So, ito po yung pinag-aawayan din sa main case na to be clear, hindi pa ako niresolva ng korte dito sa TRO.
1: Ano po kaya ang timeline na inaasahan natin para sa desisyon na ito, in the bigger case, to determine whether the ICC has jurisdiction over the Philippines? Kailan po kaya mangyayari yun?
0: Well, medyo matagal na po kasi pending yung argumento na yun sa Korte Suprema, no? Hindi lamang po siya dito sa case ni Senator Bato, naahain na po yung argumento na yan doon sa kaso ni Pangulong Duterte mismo. Kung tama ko yung alala ko, nagkaroon din po kasi ng petitions laban doon. Pero hanggang ngayon po hindi pa po siya nade-desisyon na ng Korte. Guessing game po talaga kung kailan magde-desisyon yung Korte natin. So, ang short answer po dyan ay wala pong clear timeline, no? Kung kailan po sila maglalabas ng opinion.
1: Sa ICC, nagdesisyon po sila ng malinaw that they do have jurisdiction over the case and the personality who is former President Rodrigo Duterte. Kung ano po ang implikasyon kung ang Korte Suprema po ay magdedesisyon na wala po silang jurisdiction sa atin? Even if the alleged crime was committed during the time when we were still ICC members.
0: So dito po ulit babalik to yung difficulty ng kaso na ito na meron po kasi tayong sistema sa international law, may sistema din po tayo sa domestic system natin. Yung Korte Suprema po ang pinakamataas na otoridad natin sa ating domestic system. So kung sabihin po nila na unconstitutional yung arrest laban kay, hindi lamang kay Senator Bato, but kay Pangulong Duterte, yun na po ang batas sa atin, no, na hindi po tama na hindi dumaan sa lokal na korte. Pero hindi po nun naapektuhan yung proceeding na nangyayari na ngayon sa Dahig. So kahit ipag-utos po halimbawa ng korte yung pagbabalik ng Pilipinas or pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi po yun necessarily gagalangin ng ICC, no? Or hindi po sila necessarily susunod doon. Hindi rin po magkakaroon ng kapangyarihan yung mga authorities ng Pilipinas na magpumilip pumunta sa Dahig at pumilip na kunin si Pangulong Duterte. So may ganoon po talaga na realities.
1: Do you see that happening? ito pong kunwari, nag-desisyon ng Korte Suprema, hindi, walang jurisdiction sa atin ng ICC. May pupunta na batalyon doon sa The Hague at ano?
3: Wala naman tayong Hague Invasion Act eh.
1: Kaya nga.
3: Hindi ka tulad ng Amerika. But before that, Ma'am Corina, Sir Willard, allow me to disagree with Dean Paolo. Mm-hmm. Sabi niya kasi, tricky, mahirap. Para sa akin, napakadali lang po eh. Mm. As between international law and the Constitution should always prevail, at least within our country, mm-hmm. sapagkat yan ang highest law. Tama po si Senior Associate Justice Marvick Leonin. Ang status lamang po ng international law, even under the Doctrine of Incorporation and Transformation, ay kasing taas lamang po siya ng isang act of Congress or statute. At ano po ang prinsipyo pagdating sa statute? A statute can never go against the Constitution. So, ang nangyari po, yung contention ni Dean Paolo, with all due respect, parang tayo hindi natin pwedeng ipilit yung desisyon natin sa Hague. Eh bakit yung Hague? Pinipilit nila yung desisyon nila rito by bypassing our courts. Hindi pwedeng ganun. That will make international law, that will make an international court superior to our Constitution. And as a sovereign nation, as an independent nation, that is something that we should never allow. Never.
1: Mm-hmm. But the alleged crimes were committed supposedly at that time when we agreed that the ICC had jurisdiction on the Philippines.
3: Ay, ibang usapan po yun kasi we withdrew in 2019 if we can all recall. Yung investigasyon pa niya nag-umpisa ng 2021 lamang after we had withdrawn. So it's one thing to have jurisdiction over the crime. It's another thing in the with respect to the situation of Senator Bato na ma-implement yan ngayon that we have withdrawn from the statute. Kasi in order to extradite, in order to surrender under Section 17 of 9851, dapat may applicable extradition treaty or extradition law and other treaties. Sa ngayon, wala tayong treaty. Okay. Wala tayo sa Rome Statute.
1: So, Dean Paolo, I think that seems to be one of the cruxes of this entire argument. Ano po? Yung timeline na 2019, bumitaw na tayo sa ICC. Yung imbestigasyon nagsimula 2021. Wala na naman tayo sa ilalim. Pero ang sinasabing krimen nangyari nung tayo ay miyembro pa rin. How do you resolve that?
0: Kasi ang basa ko kasi ho, no, dito sa constitution natin is that meron din kasi tayong, along with Article 3, Section 2, sa saligang batas, na tama ho yung pag-quote ni Attorney Ferdino, may constitutional commitments din tayo sa international system. So pag tinignan niyo yung Article 2, Section 2, mayroon doong provision says na, you know, yung Philippines follows in generally accepted principles of international law. Pagdating relevant to the ICCTP, yung Article 7, Section 21, no, na nagiging yung transformation clause na tinatawag natin. So yung mga treaties na sinasang-ayunan ng Pilipinas, nagiging bahagi yan ng ating sistema. Tama si Atty. Topacio, no, pagdating dun sa sinasabi ni Justice Leone na yung dualist system, nauna yung saligang batas para sa Korte Suprema. Pero I think precisely yung possible na interpretation doon ay nasa saligang batas natin mismo yung pag-subscribe dito sa international commitments natin. And I think pagdating ko kasi doon sa ICC investigation, mayroon po talagang provision doon na bagaman mag-withdraw po yung isang bansa, no, bound pa rin po siya to comply yung residual obligations niya doon sa ICC, kabilang doon yung investigation sa mga nangyaring international crimes habang partido pa siya doon sa Rome Statute. So in this case, mawawalan po ng saysay yung mga provisions on, just to provide for counter reading ko, no? Mawawalan ng saysay yung provisions natin doon sa international commitments natin kung yung pagbasa po sa Article 3, Section 2 ay narrow or makitid na kailangan po talagang huwes ng Pilipinas. So yung suggestion po ng ibang separate opinions, I think kay Justice Singh nga po, no, ay tignan niyo po ito ng buo yung sistema natin. Na kung mayroon nga pong international system na may international criminal process tayo, bahagi po nun yung pagbabasa or bahagi po ng pagbabasa ng Article 3 Section 2 ay pag-unawa na may ganoon po tayong sistema. At ang core po kasi ng provision doon sa warrant requirements sa ating saligang batas ay huwag lang yung basta-bastang pag-aaresto, kailangan dumaan sa proseso. Mm. And I think yung opinion po na iyon says na may proseso naman po, hindi sa harap ng mga korte natin, pero proseso ito na bahagi ng ating sistema dahil kasama nga tayo doon sa international community.
1: So bago natin komentuhan yung tungkol sa implikasyon naman na karamihan sa mga Supreme Court justices ay kumatig ano, doon sa pag-deny ng TRO, sino-sino ba ang mga bumoto, Willard?
2: Unang-una si Chief Justice Hesmundo. Siya ay umabor na hindi na dapat bigyan ng TRO.
1: Okay.
2: Tapos nandyan din si, syempre, si Senior Associate Justice Marvick Leonen and then Justice Joseph Lopez also, and even, of course, Justice Kagiwa among them. And then, sa mga hindi naman sumang-ayon, dissenting opinion, kasama dyan si Justice Amy Lazaro Javier, and also so Henry Inting.
1: Bali ilan ang
2: Nine, five, one.
1: 951, ayon. So, sa palagay po ba ninyo, may implikasyon po na ganun po ang naging desisyon, ang hatian ng desisyon?
3: Sa akin po, Ma'am Corina, Sir Willard, ayoko nang i-dignify yan eh. Sabagkat, ang sabi nga ng tatay ko sa akin, pagkag nasa level na ng Supreme Court, pagka-appoint sa iyo ng Pangulo, you should only say two things to the President. Thank you and damn you. Kasi dapat, independent ka na eh. Mm-mm. You should be at the chill and distant height. So ayoko nang patulan yung politika-politika na yan. I have the highest respect for our justices na they voted according to their beliefs and their conscience. Ang problema lang kasi, ginugulo nga. Ayoko na kasing mamulitika dyan eh. Hindi naman tayo UP College of Law na lahat binupolitika eh. No? Pero just a brief rejoinder to Dean Paulo. Yung sinasabi po niyang part nga ng batas natin, under the Constitution itself. But merong non-negotiable dyan. Yung Bill of Rights, yung due process na hindi lamang sa Constitution natin makikita. Ngunit sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa International Declaration of Civil and Political Rights, nandun rin yun ang word na due process. Due process is something that hears before it condemns. Tanong ko kay Dean Paulo, si Senator De La Rosa ba ay na-represent nung inisyo yung warrant? Nung naglitis ba para malaman kung dapat mag-issue o hindi ng warrant, meron bang kinatawan si Senator De La Rosa? In fact, secret nga yung warrant eh. So, Dean Paulo, where is the due process there? Nadinig ba ang panig ni Senator De La Rosa? Eh parang Court of the Star Chamber yan nung medieval times eh, na nilitis ka, hindi mo alam.
1: What do you think, Dean Paulo?
0: I think maganda ko yung point no, na yung warrant proceeding nga po ay secret at hindi naman po represented yung partido doon sa warrant proceeding. Pero hindi po yun naiiba doon sa domestic processes natin. Sa domestic process din po natin, hindi naman po represented yung abogado eh. Sa judge at the warrant stage. At may issue po yung warrant na hindi talaga alam nung accused dahil po, kung malalaman po na accused ahead of time yung warrant, precisely magkakaroon siya ng incentive or reason na hindi na po tumalima doon sa utos ng korte na humarap siya sa trial. So I think na-account din po yun doon sa separate concurring opinions na napag-usapan nila yung proseso sa ICC, ano ba yung mga safeguards upang ensure na hindi lang kung sino-sino yung dadampotin ng ICC, dumaan siya through various initial investigations at independent na assessment ng ICC mismo, hindi lamang yung prosecutor. So parang I think it mirrors closely yung domestic process natin.
2: Attorney Freddy, na-file na ho ba yung MR?
3: Opo, ipa-file na po namin. Ang main counsels po kasi for the Supreme Court are Attorneys Torion and Babondok. Pero isa nga po yung i-raise namin. Kasi with all due respect to Dean Paulo, the comparison is ludicrous. Kasi dito may preliminary investigation. Dito meron kang counter affidavit. Maka meron ka pang rejoinder affidavit. At lahat yan ay mababasa ng huwes in determining probable cause. Doon wala, walay, nada, silch. O paano mo sasabihin may due process in accordance with our standards? Mas mataas pong standards ng Pilipinas sa ICC kung ganun. Eh bakit pababayaan natin ang isang mamamayan eh mag-subject himself to standards lower than our constitution? Eh para na tayong vassal state niyan.
2: Attorney Ferdy, paano niyo po i-address itong sinabi halimbawa ni Justice Singh na hindi dapat maging talisman daw o panangga yung pananagutan itong mga constitutional rights ng isang akusado?
3: Well, that is true. But with all due respect to the good justice, we must hearken back to the fundamental principle of criminal law that accusation is not synonymous with guilt. That pronouncement seems

0: mommy.
1: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buti pa si ate.
1: Sherifer PGM every day. 66 nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang Immunomax

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM Glucan. CM Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM Glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 66 nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready na!
6: Dad!
7: Sinasabi ko na nga ba eh.
6: Tangkad mo na pala? I'm proud.
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Oh.
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ilang taon na po siya?
9: Paniroon na.